Thank you, Mr. DJ. Almost a night. Ivoni chaka chaka ke get ke ka ke kumma eh. So like this is on the con 7 year take conquerado XKFM con super 13. Manita ham ko programa fam tanini kama kaya program kising ya kala tuwa kaya m kio lang may masi kama kaya ko program kaya ko manung ham kaya ko manung ham kaya ukweng awasita kawa tanini chua chua cha atuwa ngayim tima kala tuwa kaya kaya wala may masi kama kaya ko program kaya kato ngayon doam ko ham kama ham si kama kaya ngayon ya kwe kaya chiu sisi kaya kala tuwa kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya

0: gungumang ka i siba ki gungi x ka i fm ngamu na ka o yangia am ti khawisi siwa bayungi kam bungun minister ya nhi wa masiko wa mamaloko kubai geta kuki ti khoyi nga malawi wi he kula khanu e dibi he a wa yinguli megai konda kha ki chota gikhuwa 5 days in den ya ke kha wa kwa nhi sike o cha ti khoyi nga mangole ngenga gika nga ti gya derban kuna oyi qagiya ni nga dibi wa yinguli ta yangi qenga wa ya wa minister nga nga khanga nga panga nga bangole ngenga gika Tandi Moroka e tike Malawi ayi komisare si kaka Stellan Daun. E tike ngolengang aga polisa komisare Puleng Dibanen. E tiko ni metro meka ke o kamban ya je kwa nhe si a o hun ya tepati kangia seriwudin ya bunga sal kunaki kwa nhe tikwa 18 days in the gia yi nga tu dibi wa yi ngole e veke tsa kai gya kambaka ta kambaka ng yi gya debe jeme ayi 17 kuke tama veke tsa ya heke kaun ke seri wuti kunan ku ba yi gye ta kuke seri wuti kunan me ka sike am ke ka nga ka ke o hun si ka gya kulan ti kwayin gama gani aga faifi kwa nhe si uko khamsin ku sing magge ke hangula ka anhwa chik dhige veska po kuna e navi ka angi kaun si kou ke kama yi kwa kata vike cha chwa ng ku misi yungwa a cha hangula u a ganyin provincia ng meka du kholi tuta gang kama kwita o da u tapalo kula kwa ang si a kawanga uwa gani ka anhwa seder berak kuna kana landi kuna eke Beaufort vesi kuna veska po aya hangula chipangi kao Michael Hendricks ye takuke komisi meka ka ke khamsin o yimane chwa watawa khama bunga yi presidente yang ha kang paul masatile meka sine singole ke tipangi gha ya a o ta o a khamsin mgoso bongo egiti kwama eti ke ka he tipangi nkwang kwa ke South Africa ege sine singolen Masatile mega gya Beijing kwang si u a khati kwa ke tsi wisika ngengole na ngole kwa panga tlekwa e tike sine sing a president ding ha kang an jeng ta u ngwa ke jangon ya meka vika ang ki dang ya wa Shenzhen kuna ta u gigi ta khanga ba 2014 2020 Shenzhen president ding a ya mgoso forum Masatile mega sakala tuka ke ngau sing yi nga mgo sobi ya tene na waka nga ba yi nga bongo kao hong ege ama kwe ka nga sine sing ay matika pay hong de ngu kanga minister nga nga kang ya ng hewa mgo so wa fabriki e na waki tika ntiko makwa nga kwa zuko kon limbi mega tene ni agia nga ba ya ta sa kren ay fasin Amerika ay presidente nga kang J.D. Vance mega gege ta ko ke chiko ma ngau thula sike panga ta tho koi ka aga ngin ama ku ka ngwa free in act starta e chike iran kaon venz mega ke o jangu kaka ya nhe chikwa ye nhe wa switzerland a ikulu ma chiko ma si gege ka ko ke khamsin nga sika igde aga ke gangi xkf m khum ko tene ne dibita sang
1: kama teki siebe amta ku se firi gamene tenge kara kwa xka fm sikienu timbamba kate koma na harado keke ten kwena yoka no boritewe kisara ti yafta kapunda menestere a justice di a mama loko kubai a kato kwanu omba para kwa kumula waka ya inka amaka kwena ankiare ka dina te ko khana mo ka kun khati no akimo eno ngun kwendi ko a 5 days and ka se si yakati ta kwa de ana tom tam ate o ta ngome tinga o si kha tsama ka qara ko ya hin khwena o si derban king ngi he a si te ko khe darana ti ake kun ta ai tsara ti khoni pa de minister a kha mo ji se ta jawo ka e ko a tandi moroka tahono malawi si de wo komisare si anga Stellan Daun Takunuma di polisi komisar polisi komisar si am puleng dimpane ta. Iti kweni su metro e kasu anisaja kwa nga oe tu si nordala ke strand su ski kwa rana kwa ti ngo subu subu sa ngse wuti su o mbunga na o sentrum si ngwe siki aki tin de sende kwa rana kwa hin ka unga te ton kwena ki ako si ko kambi ke sai si aki kamba kwa te tingi aki 17 di kambutu tu a woro tingi te vike tiki a kambas an sewutiki tingi ko bai an ka to kwa no sewuti su kambas ta maha khana yamoko kiamo ko sa kwa na anga ohe tom ta maha kaiti ana si ana ko teta ana ko din kwena foifo khe ku onga o jinwe ji veska pusu siki ngi tv kiski khana wa we oroko sie tv anga o ju kata ko garaka sane akwana ngi tv kiski ngo qede de ko dara afriki sen komisi kona hita mukumda siki moite kwan ngi tin ejiki kan kauni sa bara atuo dino anga oskite ko dao ta khono kwen khe ota dinga ojitama seder berge kana land ta kun bofet vestiki se ko sinya sanatin akwana aka wa usana ko siji hambeta veska pusidi koroko kunkate kwe a Michael Hendricks a kat kwano komisi e sumu khan tseska kwana ji amoko hiete ta ko anbunga na uka tsuo kungo sita tonipa de president de Paul Masatile khame asinika seko sie khwata ngo kham jarat dara jaw kham kumote a qesi ngo kham sie kwa kite kata tinhe ka musa khu di tunkara qae no sire di ana jaw ka eta kun musu ongo ikinumisi ha ka jite kai kuisa South Africa no China tikweki Masatile ama benjin shi o qeunga o skisieta ake khuji tie qeuka tike ama sieta takhono ake shaini si di si kwenye pa di presidente a Hang Jing seta acha shigongi sa kama ngo takhono iye ngwe kisikite ko Sheng Jing ka kungo gwe tako ata asite ko kai kwa gwe ake hamasie gwe 2014 tuenda ka Sheng Jing sum presidente hinye kwa hi business di te ko kai ku onga oski Masatile ngata khono kwa intekha amate ko bismisi kunka ko o ko seta kai kwa gwe ta ko siri kha kwen ana a ka go na ta siri ngum ka jao ka ta khono jao ka ntsa musa sa ni si ta khono akiti meska page ta go te khom kara kumta tone pa di ministere aki ha a khuje kong kara kai ka di a ta khono khuje nom di a no jao ka e kha mo di seta kunka ko a juko got limpi ta khono ake ha kha khamse ta ngkonski bori su khere o America si khone pa president ma JD Vance akat kwano ceska ngcan ceuni sa kha tsaka kara kai ku jikweta ha tsaji tinji ngkiao cam sa sie ngo kwarasan ngo teta ti kai ku si ha he fer inakh de state ta khono Iran kweta Vance ngema sing rotin an tsu di kai anu sana tinking tam ansa seta te ku kunti an Switzerland ski no khama a ka de kwano a si kam kuri hisana ye ho ve ko ndi a nyame ko hinte ta ara te ya ha te bore khir khir ngon khawana te bore akhire amno xka fm ki te ku tsegwe

0: Tsame teki demono se ko tseska akhire xa mo kwa XKA FM sikino te khabana kha mpamba kwa kwe rado koma na cecete ni kwenseta no boritewe tsisa rati yafta kapunda koroko kunka kokomisi veska poke khana o ne tsoni sa kha tsan kwe de ncede ga nyama go teng onkwitite he tsame se tsuo kwa tanga o de manda koroko se hisan sa tsamska Nga ho itin die a siki ngo ma te kwe a se no vuyo da ukwe satra kha tsesu uisika nyam ka tsesi te ko kungo tihe koro kusi kama tesi o gara ka san nabi ke ki kwe da o nun kapsta tiki kuye 20 kwe he kha suwe a jauji a kao kara jau ko kuri kuri na kwa ha te iko koro ku o nga o siki a kwe ni gara ka kwe kita ko ngaye ka kungo ti kamsika nga kwe hisana ti Uska pisi de polisi komisari si a voyo sile ngata a katukwano polisi kwante ka tita kwa kia mate gwana mkha o ates na ti a ANCS de veiks rati a si telo mlefe mdi a kabeha ka mlefe nga maa satra khatne uisika khambere wa siki kuye 20 sugongi e khanakana kwa ta nyam ka e si Saka esu o kuru kusu garaka kusi tesna ti kamska. Ngata aka tukwanu kreska khana sisa de tamamboro nga it an tu sa kum. Makwana he polisa na mwite kwanu sun sun waka kwicha wa nyama ku karako gwe ngamboro nga si kamaki. Departamente choku anekwe aka tisi South Africa kiti nikwe na inamuko kuru kuru sana kubeta bori nyama kwa inti haa. America so umanda kwena khana ane a pepfer ta kiti trek ame a khan khao seri kha ko he m e f f c program so e a khana khu kara kwa go tikwe ki department de a ka de sing go je khana kya o kam a se ja o kha tata ko go khan ke ya kha khana nge go je hi tati kwana a kam ska bori nya mo ko ara isi e seri a kha am Mwaka kwa di akana kain kara kwa kuta na yu seti su siri he nge ti nkuriski. Departamente kwe kate kwe a fosta mkhale a kate si South Africa khasu ane a siri a na acho ajo anga a garana eika di a khaik eka nyama kwa ya kha kuta. Kwa na he khana a kate no nientak persente sa isi nge cho musobo he a khana kha kwe. Kana aka tkhasi spatra jingwe kujiki kwen a chos na kona ina cha kona moko a choji asino wota kota bori sukhiri o Pakistan no Qatar ta te manata Iran no VSA su o ngo khuji dorok ay kuji akunka tek na aka tkwano tseka khiri okamski dorok ay kwese ko ya khwata no akie eye kwata sister khatsedi o wahango Musita makhain kaita Pae kuji uka kaiska Switzerland ki nyam sanati Ak ee dorok ae kwe ni kwa ni kwa kha Nga mungusa Nge di vike ziki Ak ee kuka kha ngungusa Dorok ae kwa tama kakuru tita Aka te te ma ten kak amna Si Iran no fie es a ta Dorok ae kwa ziki Khasa aka te tae kuka kwa na Tama mungo kwa te Takhunu ngana ji hisan kwa ji Ngo kyao tama hisan we Dinu Omboro ngara kha nge osiki te ko skipa jita mangie aku urete ji stratifanar musiki. Aki akarti gana buri maka o ex damite ki Iran su o minister mka amuse ta jawoku te kuma Abbas Akransi ta ku akarti si ngeka khamta mamote si gana chaka karak eija kumutwa te kaikwe ata. Arate ubore te khiri khiri ngono khawana te bore tin ere amnu XKA FM ki tetegwe
1: Khakhaba firi ge khugulu kanwa aga ge XKA FM ngwana kawa bayunge kam bungun Komisi ngwa qaqa hangula ki veska bukhuna ke ngawo ka ngisige uzela dwigwe kan aga hangula dhala uga khamsin ki wola chicha yi kwa tun. Chikwa ya he shoko hangula ki dia a sinavuyo diyoko sabato kegdo Kakam ki kamsin ka galang e ki naviki ki di nun ki kapsta di kuna zigi trakleya yan. Ya mika ki kama kwang auge kwasa kwang si a kwasa ti twa ki hangulang aga kamsin dan hunge uat uda zigi trakleya yan. Uwes kabun ay polisa komisaris wuyuselin kata ye dagu ge katene ne ge da a kamsin uke ka ngwa ANC ay veki rati sikelom leve ke kebera kunan mleve mega sabato ke du ke yambele wa kuna sike thaya ke jangwa nge sike o ke a ka gala e naviga ke kan kata ge tago ke si a khamsin o tanga jega nga tene ne thuta nga i khama kwe da polisa truta a u a han a tike yiku ke khamsin kwan laka Departement de Angacho wa Gita ndake South Africa tsik tswa tswa kakwe kai America ki PEPFAR aya kwasa ke program ya hiwa thika maka sinji wa MEFFC ke ngulinga ntwa dibika khetene ne kwasa Departement de Gita ku ke kulimaka dita no wa ye nga yimana ya o e ngumzituru tene ne atsa wa tsik tswa khabeta you said kwa gaki hangi kanku ke yi dibika kwasan department de kanku ya anak o foster moala ge dagu ke South Africa tenene ahana ngumkangwa anti retrovialaga ke gang ke nienta percent de ki kang yi kwa ahana bongon ya ge dagu ke chochi kwa ma kangwa statuga tenene kula kanti kwa uata u awana ngumsin yi fasin Pakistan e nawaki Qatar a ikanka kaungi taki Iran ke America ke amakuya mana ya o ingi khakkani ga e ke ngucha chang kanka kwi ka na ke gya Switzerland kuna dan amakuya ka ntanwa ngulicha ka ngwe beka dakha ke kaungi hokawan dan amakuya ka yike wa kharung meka ying ke khangaba yi an dagi iran ege america ke amakwe ka ki thuda kangcha khuyang tene ni wi kwa e baloko hutu to akwa sie tho ke stratya nga harmus wan da thung ke exis ke u minister ya nga pangangwa ngolenge nga gigang abas aragji gege dago ke chipangi ngau thula yige panga da ka e kato Masika e gitina ki gangge XKFM kamko tanene dibita gigita san

Yamisa mosong nke ke ka ke mke wola me masika makaya mqoqo mam se re ke a geng nte ka wa 30 ke konkerado XKFM tiki ma sika maqeta kon ya kwe ke tusi si ke a tala tuwa ka ke ke wola ma e he ma chu nga wa mqoqo kharam ke te te ang mse da ke mke kon kwe te ke longisa wa tike wa ting longisa ka wa se ke a bagani ke ngo longisa ka tamakata qong ka o ngike qani qong a sentse ke longisa ngo a sentse ke ka fer aner qwa a sentse ke a thoya sa nga qwa ka e a ni khama khwa ka ka a msira ke tike he khotso ke tu o ka wa a o ka tsuki ka tsuki sa nga tike a ngo o ta tike he a muni a tu o ha we ka ma khatsi pangi tsipangi ke he amuni a tu he wa panga a qhatu ta king nga ka ka tutu ka panga ka ta tsipangi ke he a tswa tu he tanga o he tanga panga tsipangi ka la tswa tutu king nga khong a tsitsi ka ngola kwa longisa longisa ke he a qhatu ho a longisa ka nqo longisa ka ka thata ngu khama khwe a ka nqo longisa ka a qhatu ta ngu khama khwe ka wa nqo longisa ka kawatike hetho ya fara anar kama kwe a msunda ke nkale ngui mke gea deweta dewe hinke wata mke kwa ya skola taka titike ka ka gea tu he titwa gisa gea gwa ke dawa mwunda ke tuiri abit skola ka gea diwita u ata walongisa awalongisa ta nkwa fa kwa skola ke tike he a gehi he kwa skola fa kwa kawa kama level 4 kama level 5 he wa gala a examine he tutu ke kwa examine na agu matrix certificate yan na kwa matrix certificate he agisan matrix certificate muso ncancana yang atani ngagu ta alongisa nqa a atunqa tipangi namtsoki nke ke ka ciya skole ncancathi use a khawa kana ka ke qong a skola ayare kana ka ke qong tu sisi ka ke qong longisa tane ne ge ke ya qala to longisa tane ne ge ke ge ya tu kom se ka nga qala to ta sing hi tike hi a qoqo a sing hi a longisa ta a nga qata longisa khawe a mane nga e khawe a ngo skola a ngo a bit skola tsi tsagise kona si a he ke u mtima i moni qata a skola ta ka i ka u tswa nga tsi tsena ke a qa nga a ke longisa khanite a longisa nginge ke longisa kana longisa tsuma nciwa fera anera a tswa nginge ke longisa kana longisa tsuma nciwa fera anera a tukomsi tswa ware tshi tsagise na ata longisa tsanqe a tswa longisa tsa tshi tshena ta longisa tsanqe ta tswa ware tshi sisi ke tshi tshena a qwa nga a ke a longisa ke a longisa wa tsike ka ma kwa ya khweke mqoqo ma ke wola ma e ma sika ma ya program ke tete ya program a tsala mta ka mta ka ya ta ke ngi mtima a longisa tsa ngi a tukum sa longisa tsa ngi ke ke a longisa tsa a tsoko e o fer bieter ngi ke ke a longisa tsa a tswa nka tsala tswa a kuku a kar ke ka tsa tsi tsonwe ka a ka tsi triki a malika wa bluso ka nga swika e ka ke ka tsi jola ke ke a malika na ka ta ka ha matse ke bona a mone tingwa banko ha mone trick ya mali a mone go forum ha mone enfal a mone wa sweetly ha mone o kgantsang e a mone wa benelance sa ka mone o kgantsang a mone wa go he atu wa nga mone o tolke a tswa tshi tshwanwe ngo wa go tolke a mmuta ke ka wa tsike wa tsing ho ka he a kong ya ka tsike mke wola tsinti a tswa tsinti a lifestyle tsinti ka o sisike ke longisa ka ha tsinti ka ke tsi o sisime.

0: tsame tekit o ntin ire ka moga xka fm sikino te bori he a tsarati yafta kapunda business me hie kumkoma north west ka de kuma brand mahosi ni khoma ska khamme a khavana kha kwa kona jika khamtwa sane a tsaka de johannesburg su o landros tsaka oiki mahosi ncema seiko o go himboronga a ima o muteto kha de a tagono de di khawo atatsana hi tagono ima nguri na hi kha imseko garana tsamtam a no ima muteto a oro kha inta mahosi ncema ka e kha wa ka san kha minyeti he a nyama ting gwe mnki khwe a sikweti khama seiko mboronga a to kra kho hi akiti si ima tsatserina khwe a tsungu sakere hi tamano a go e kwana san yana hi ngie nye kurie ki foslos reski madlandla komisi e se sa go ha he e ka se kwa hata na vie ke ki kwa kwa ra musupina a nyama ko te kum tati medike 24 siki tinye o a mike van vekim ta hono tso go e tsone pa o a ikroleni sidi metropolis ki julius mukonazi ta komisi he khasu ani jak e jak to ko kun tra gwe ta ko musupina ate ko kece gwe a ki to ku ji ha ngaba kara jao ate sna hi a metropolis su o tsai kita komisi he nge ata khono musupina ate kere go gwe a ki to ku ngote tenda kha ko hi sire adrione ten 60 million rand size di a doito kwano atenda ya medicare firen tonda wo hita aki ngichak ame a dikham kana hi hama ngse mboronga ato kara kwe hima vusi musi kat matlala aki msupi kwa dikha si hautu a matlala mdi a amaska pei kite njitama cat vip protection tactite ji aji a municipality di kara garakai hi takono aji atama blow e jika kaa kara kwe no aji teta hi President Cyril Ramaphosa akatukwano tia Africa akakwa kuma ade South Africa kisi o kwenye hisana te nye mwikitin kwena kweuni saha hunka ote mboronga si hae opapara na haka na mwaka kwa kwenye yanu teta tekwe President ma uka esika bori nga kwenye seta siye kute kwa kai kwa ti akamdara na kusieti kamsika kwen garaka sana titiyan ko nga ose kuro kukwe ki Adrets Vales ki kak Pretoria suka. Tu organisasi ji an kum karakta mate si omba parana kwara ko ka wonka kwara hin kwena tama kaya te dertak yuni kino ina ngunghe kwara ko kiare na kota. Ramaphosa an ka tu kwa khano nita in huji an khama tu nisaha dorok ay veta. Boris Ukhir Oe, Pakistan takhono Qatar ta tema ko kaiku jeha ka Musa, Iran takhono VSA si o mboronga ji an ezka khana ko makai kwa hi tsi tete a se ko khiri o tsame ya go ta go doro kai ko etino go tsung a khama ngwe sister ga tsedi ki khang ka ta kai ko ji ka ezka Switzerland ka nyamsana ti akai kuita makoku ngotik e do kusi akai tinsiki ngtamu sausi ngieti vikiski aki kokaha doro kai kuiti thame a swede kwa tema te chak amsano iran no vye sa heta se doro kai kwa khwati aki ngo muwe kai kuji na ta i karakloe kukungwe tinu kana ango hisan veta tinu ngo chaka karaha anka osi skipa ji kiao tatik esi stratefanar musiki te kongieta na kujioka kwa kui exis ki kankara kuku yeti iran se de minister a kak amuji seta jawo kaita haa abas aranchi tako ankara ti kwanu hamuati kwanu na kuji chaka dao ki kweta haa doro kai kuistama si hisan sata ata te bore te khiri khiri nguna kawana te bore te kigo tuafiri kano XKFM ski.
1: xhaxhaba fa ifike ekhukula uqongwatini ke-xk if emngxemona kawuwa vayungekambongon mngosoqawankwa giyanordvesi khuna brian mkhothi xa yakhokho bencinga ngxithene nedibita gci atisa jiya ochoqhanci ugiyatsuke johannesburg xaya landrosof khuna mokgothi mekasike gala ngxula ka nghiwa cwaqha masiko ka giya ngxawuheke vala katanene xaba ka e masiko kwangxoqwa kanunqa yancin mokgothi cuye kakhe nqofu nqacancingitisa kakhe tisa choqhanci ugiyatsusike saban daga a uwa ka nghe ya sike gala ngxula ka nghi wa tsa khunci chwa ke cuye khawa xakhyanke kaunke fosloros khunan mantlanga komisi a qhamsing ka e ya qala tikwa vekya tre qhangqa qao je itigigita asa medicare firin 20 ya ngwa qaqa mike van veek ke ngau ya nghiwa iklorene metropolisa wa julius mokwana ziki ka nghe sike o qhaqwa komisi ka ya u ngwa qang ki ka igigya sa thome ke mafugi ke metropolisa tikwaman komisi meka gigita kukisa ka e kontra ka yanga 316 milyun randi sike ka medike firin 20 igi yang dwe ka kewa busumusi ket motlala ke giyan. Daka isi giyan nkoka dho ya nghiwa motlala nga matzka pay ket VIP protection wa sike gala kwa municipala dho ta teneneke o taluzu blow ya kukit e ka kugangan ngaban. President Cyril Ramaphosa ke takuke Africa ngabang kaisi ke South Africa tika ya khamsing kwa tik thwayeng kula khano ka tik gamangole ka ngau sing ge sing tenene ge ge ta a sing hin ya ge ge ta ku ke o kwing ngabang ngam ka sing ke na kam ke hangula aga kala ke Atteridgeville khuna ke Pretoria ta kuna tik thwa ai kaisi ge sing ying he kwa a ta organisasi gigitang dake yi ke ta ti tsoying ke kamangole ngenga gwiga ngate gwi derta ke yune ngi gai ke ngolinga Ramaphosa ke twa sika ntwa wa ti jalata twa kamakan ngam ai fasin Pakistan e nawaki Qatar a i kangkak au ke Iran e ke Amerika ke kang i atu kula kwa ngi kang he si a o ho de ngin aya cha cha ngin ka kani ka in kang ta khuya kang na cham ke kumsela Switzerland khuna ta ding ama kuita no wa ngole cha ka ngke wa veka ba kha ke kaun ta wa khanun ying a kang ta ka Iran ke Amerika ta no wa ke ama khuye kang ta khuye thri un a dan to ka chik de ge ka la tenene ge u o tenene ngi ko e balu kwa kwa ngole mgo so ka sing ke Stratfan Harmosi tutu ka de ge ka kaun ta thong ke exis ke u ke Iran a minister ngka panganga wa ngole ngeng ka gang Abbas Araghchi gita ko ke yi ke panga khama khuita ke ngutu wa ka khisi ge sin ngasi ka 12 ke gang gang ye xkfm khamko tenene dibita sang

Ruyan sanete tia kuya mako anka te madahan eki lehta afta sanete tia kuya mako anka te kreska kama te mukano yalfot amako 12 minute zenge karahwa yurnal te met programme ngwe kwa namka ti seta to darana kareka toti siako kheri sahinye 12 ret amate kwa nka ikuzite mukungwa kwa kraha sa na siri di anza kai kuzite ke kam kai ko ko programme nte u gesonde anza tama tsun sara ka ko no sau tsama te mo te kik e ya ganya ma kwa inham ava te mo te kwa tsun sa khom kram e ka u kana kwa te te mo te e wo te no ava inte ta ku nga kai ko zwanga zita ma te no te u anza ke he kam te mo te ko u senta te zwanga te u trek am ke ya khoda tsam zikita manu te ke u senta timia te ngie te ayun sa te mote tsu ka ve ta ti kone te ngie te te ko sa hi go ho te ma go kun wo ta ve na am na kone ki ngie fer ko wo of glo zwanga ha wo khoda tsam zikin ayun kha te tsu ti a tsau kam a sa a som di am ta ko sa e wo mia te ha kwe ta ti tso e ha tsa o kara khun ha o tsa ka mang go sa e wo ta ti nganu te mo ko se na ha ki zwa nga eta ma en ke ha go tso je ha tsa o ka ti kwa ham ntse ka go ti en frag te te mo tswa ne hem ha tsa o ka ta ti ha o tsa ka am ke tse ka ng tsam zi ke tse ru tswa ne ta ma te mo tse ka kha wa go nge go for ko we ha tsara go ta tsam zi ke ta te mo de kwa an zi ti kwa na zi te tsara sen ta ti zwanga te wo khoda tsam zikinge a te wo bre tin ta no te kha ka u sen ta te mi te hem te u se u zite tswa kara ka u ta te ke he tsam ta khono te mo te u trek am zita ma te o kara ze ta te ke he ka te ku ngote ke gesi ya kha di a ya ko uru na khoti nde kuri ku zitu tsam zika te mo za u ka ko ku mo kare tswa zim a ku ngote tsam klinik ya ka ven spatra ka ya ko a ko zin uru ti ko na ngzi tseuni sa tsava tsam zin ke tshono ga o tshek amke sia go yere go tsamtske ga zwang ge kha ogo tikai kuzi program ke te tya tse krente ko matera donor 107 o ni ga fm ke program te a ka teng he journal tamie te se ko yam sna khata hang ko se ko khiri sa hiem 12 rek amate kwa bore te se ko tse kre ko kom sa hiem bore ya khavana ti a ka go ngo ke rd anza ara ti bore he mine hem go u sika 12 rek ate mo mine sika kubika te sna go no anka ko je ting ko mbunga na ye ko anta tim se sai ke go se mongwa teno a yone sa temo e khong he kha go be kwe na ngu ka ting kwa ga no 12 rika u minus ka temo ku bu ka tes na go di 3 and 20 stem ta je bori ko go se tinzi program ki te tse krente kom ta tira donor 107 o ni ge fm ki program te a ka ting he se ko journal ta mi te yams na khata hango se ko khiri sa hi 12 rika amatu kwa te u kwanta ma temo kanu examen e garna ko ya ko khirina khwatino te utswana gana report tse khatsi ya te ko kwango a wo go tsamdzi kite mo wa kunta e kra zaro tita no ti do ka tinge zaro a ite kung te khara tin an tsun sa tse ka te utswana te tse tsere ti examen tsamdzi ki e ya tv sine garata ti ava sinu an tsun sa tse kam ta examen te mo te utswana ke khurina khwatin a ise ke te utswana tin tsamdzi ki tsun sa kha gana o ansa go qeus na ga teta teng sa tsamdzi ke kone ina qeus na gang ke atete tsamdzi ka ti do ka te sure si ka tama ina vele ga ku go te si ya go ka iku zi te ko mate kwa ma ko tsonga se dino ti do ka ri te utswan tama ka iku zi ya sure si ka wo qongo nda i ka ra gana o anza qeus en ta ti ma ko tsonga se ding kwa ham ka kona ke sure si ka in a ko ma ko ka iku zi tsa ka ai ke keng ke tsa ding ke tama tsa ka kone tsa tsun sa tsawa go ena tse sa o kweng ke tsa ai go tswa te go zikim ai nga ki ke he ka tsa kongwa dikitsa a khawa go ye maskere tsa ke ti tan tsa o ka a maskere tsa o he so o tsa o tsa ma ha tswa ka an ke tsa tsara go ta tsam ske hi tsa te ti tsam di vie ke an ai wa ga ben tsui ga vie ke ya go khuri e go e tsa o ya te ga na a hinse te mo tsuni sam etse ka ve kwa ne he tha go zwanga henge a tsho sin he wo ya te tsamziki hise for ko wo of go zwanga tsa tsa ta man tha go me ya te nyana sin te mo je go ka go o re gane tso o ka ka tentsi tseru of so ta ma se go je go kara go kone tso ku e wo te be
a tswang ga go tae ga o tshek amseki ka kone ke gi ka ting a ke spatra se ka se tso go di awards a o ka a tso di am a te ko ma kwa nge te zi a tso ka ti a tsamse ke marang a e ngwa ga tonga he tso ka a sa a som di ange a tenu a ke tsa o ka a tso di am kone a hinzi nge ga ima go zara re tsamse ka ga a tlhawa go ta zi tla e ku zi kite ti a tsetere nte ko ma tinga programa journal ta miete se ko yamsna khwata hango siya ko khiria go 12 riek amadi kwa khama.

Tolis mapondo de some compete at sanity, a cremaco anka, in Cresca Came, Yalfek, Amaco, Tibian Fier Dahmanitis, and Gikarawa, Radoner ten seven, Oni FMK, your now Tamit Prohaman, Guanam Cati Serra to Daranak at a can, Kaikozi, a demo tea, Hositia, Kaikot in Tikumati, two resunted and the demo rakat in South Kamziki. Siri anza temu tinye ku anta tingu zao kak ekwana zi kwenye kenye tam tseka kukai kukite anga kwa klo sao tsame temu te ya hwati kurisu ka oe nusana tam he temu ya hwati nisana tam zike temu a dara kote tim nuku mwa kubit na tamal hati nu kenye tam tinye ku anta tisa we kumunisa te usiri anza temu yaka ko humu e temu yaka te usiri anza ratimi kare tsamska temu ti ya khuzi ya kontiro na khata iska te zao ka te zi no te kunga te khuzi khandiro na khatam na kwana ke aki te tsouni sa mu ta te siri te usiri te zao ka te kizim kone sao kamzi ki te nyako ansi kraha am te siri ka kunga ko te zao ka ko ni kraha khuzi te zao ka te tsamzi ki hito temu kehetsam yo ka tswe ga tsam ka ga thia go zite tsao kra ga go veta te mara temu nte go zino da ga senta ta go ntse go zite motets erita tem kone he kra ga ita ma temu ya go swise na go tantiro na go ta ke go zio ka ntiro na go tam nga kone ke ba go roteng te tse o ntse kha wa go te tsao ka re tsam ba go roteng si o sikim go zite tsao ka dik e kwana zita ma ga te mota te kra ga se antsa ti mia te kwa kham ke he tsam te mo ta ti tse o tsame ti ya go zite motets ha o ka be ta ti mara tso go zite tsa o ka re tsam ska tso go zite motets erik eta ti mo he te a tlhawa go nko te o se se tengi e kwa karang go tsa o ka be ta ti ta ka e go zikete ti a tse krente ko madira do ner ten seven o ni ga fm ki programa te a ka tem nga jornal te mi te se ko yams na kwata hanko se ko khirisa him 12 red amate kwa khatio bori ete se ko tsekro kom sa yene bori sun gore ki programme a tsams ka tiseta yema ko to darana ka ego te an ka te vatisan mut vieta mi ete hem go bori ko khosite an ka ko tati bori ko khosi radio si aninza suria te zi venu bori ko khosin ke ato ka suria tan a tsams ka te mut ete an ka kwa go toti se ko khiria go yen ire amate kwa kham a tsams ka to se ko khutan u ka ncete mu tsunza tse ka ncete te wo timba kuri ko tswa ehem ancwe temo ans natino mpa kuri ko kwati ga kunwa ting ehe temo ngo temo atating anak ai kimba kuri ko edizao am no mpa kuri ko temo tloko ate woko am na ko te ngwi tatim ehe ti dode u ka ekeng kara kunwa timba kuri ko kwaki no tsun satse kam ta ze program ki te te krente kom tatira donar ten 7 o ni ge fm ki kone hen ti ya go zite kai ku tati program se ko yams na kwata nuk AC ka 15 ga minute ze e ya go ango se ko khirisa hie 12 rek amati kwa gama.

Kuskatsame temo no 12 ek amako 11 khamani tezi anke krakhwano my happy ending tatete yang awna tsane tsi amako tia ankate programme vadisan mut vitamine tenxe kunyamsna kwa hango bori ko khuzite anka ko tati programme bori ko khuzi radio si aninza suria tezi venu bori ko khuzingi ato ka suria tanhiya ko studio si ka anzia nya kukam ki ochi ko nandira tenka ko kone buri ko programme se ko nya yams na kwa ha sam kara ka tsam programme hanke ate munka te nungie tsana ga kom sa yava te venu kuri bori te ha an ka sa yava te mbamba bori te nungzi tsamzi programme ngo kuri o kwese ko yams na kwa ta ha se ya ko khirisa hiye yen irie amadu kwa ha ma tsams ka tor se ko khutan bori te an ka ta khaya bana te an ka go Go KRD company kakwa te bori hem. U sika 12 rika temu maini sika kubika e tesina go no anka kuzi tim. Se sa yoke kuzi temu mu iti yere tse kara kwatita no tskuse na tim ha kwen ti na tamano. Nga kwena eki kwena hiyako anta te u 12 rika maini sika kubika e temu tesina go. Da anzi bori ko khuzi tinzi te kre kre te kom ta te programme ngwe ko ne bori ko programme se ko yams na kwata hango se ko khiri sa hiem yen irie amade kwa kha kams ka tor se ko khota ya ko tsuru na go te te mo platform den ke te ko ren group na kompetisi deal nyem na te app inten ka tes na go September en kwem ki na ko ne ki hit yo te u aninza te tanako te mo te koro ta te ko ren group na platform den wa wa kwinam ngo deal nyem na ti kompetisi etes na go apintin kam nga kona ki khanga mate kwere group o tin tano ha temo koro tatin koro ko e khores na kwa hi toti di der taxte o khistes temo si ko kyans na kun ka kam si ka gwanam ka ha nge ate koro na ive kwite tin tan hi ko temo te koro tati kwere group o si e platform den ki tin si temo kompetisi e deal nyem na ti apintin ka tes na gwem ta anzi bori ko khosi tin si te te tin te kom ta ti radio nerten si even o ni ge fm ki ko ne bori ko programme se ko nyam sna kwata ha si ko khirisa hi yen irie amati kwa khama

0: Cheers, man.
1: Iskacame 12 ek amako inan 20 minute ziyang ke kara khwara doner 107 oni kha FM ki no programme te an karinwe varisan mutbeta ne te kurokwe kwanam kati seta manda khan e kito darana tsare kan to tsale kuse to khara de kha tin an tsun tsetse ka e bori ko khuse tin go te an ka ko tati programme ne se ko yam sna khwata ha no temu ne kuri e go te an se FIFA World Cup temo atsams ga yama khwai ha no ke ntse tse ka ti radio zingie khore go te o nerte nsiwe o ni ge FM ke tie go tonte tse tse go te o tsam dam sa ka ham bora ke temo swes na go se ntse do ka re te sa go be nga kona ke yama tik e ga te o dam sa ka temo te tse tse ni kom di tag ten an ke ntse tse ka bora ani tsui ya ve ta manu tia sport is temo ka ti kwa no sa o tsam zik yama khwati o krisena di te o tsam dam sa ka ti tse tse ni kom di tag te mia ti am rugby a veni cricket eta matemo te tseke nte kom di tate an se tseun sa tseka go se tinzin tseun sa twen go se ngia atemo ka teno kwana nta ga teng nte mo go tie fie ke te koma a go be nte go se nsin go tama nte u dam se ka tsam dam sa ka yema go ti te tseke n kom di tate an se tseka go se teng kwana ke ga radio owner 107 o ni ga FM ki ga tie go tsam ka an se ga te a go tswa go sport program se temo nyam sna go ta ha tsam se ki ta an se teng program ki te kre kre kom ta tira doner ten sieven o ni ge FM ki kuro program en se ko yam sna kwa ta ham bori ko khosin ko te an ka ko ta tino zan gara ka tsam program e hangi etsa na ga kom sa ya va te tini ga o ka bori ga an ka sa ya va te mpampa bori of kuri bori tanu nge kuro program se ko yam sna kwa ta ha go se ko khiri sa hi ek e si ka kwa ha mini tezi e ya kwa ham yen iri ek amate kwa ga atsams ka todisi ya go gota

kamkwin ga mega yinigi gangangi xkf mwana kwa vayungi kambungu minister anka o jili police ngau itikom feroz kasalia mega taya tsamka minister ya ngi watropa wa ng mutekha ke khoutini a police ambele wa ke yonas bara khuna hi o jangon jangwa sige ong tutung higa ihi sitigge a tutwa kulu ugwangule ngangi tutwe eke ka ngiyeng kula khanu e gyangule ngka ngi kam yanga dyarta ke yunin gulubu ngiyeng a march in march mega gbhinka ngule ngka ng sitigge o ngiyeng kula khanu si kwangwing wangchuna ta kaya tumga ngaga jangwa ke chigge waka minister a ngi uwa kulu wae ke masiko wae ke yin he kwa khamsin tsogang la ge u ine kha bau ke pretoria khuna yi a khokqiam ngau sing yin kwa kwa tsang mole mega ke yang lisa o huntuto o towa la kang tsoka ka u ge ngwa ngai a tsako ya mantlanga komisi regter mbuyiseli mantlanga mega ke ama ngau tsatla ya medicare 420 wa mike van wyk tigde khnga igang sige khong a ke ka ngung ke queen da kang si tigde ka ku ke tumina ying a ta khang ta ka hu mega fan veki kang kui ka sige o khano ge tika khang ya tene ne yi at in fan veki a ya tik tra sandi de plusi mega ka ku ge nga komisi da ke ya ng he ka a sing tik tra a ying ng mega tigdika ke tumina ke fan veki ke jakaranda spangro kuna kasi tene o gigi ka khamse ka ihe ka khwe thwe kula ngauyan fan veki mega gdi a kanka kumising a igang ke ngulaka nga vusumusi ke matlala ke ya nghiwa ikilureni metropolisa Julius Makwanazi eke gdi ya tikoma ya mega tigda uki dibiti sa ka nghe si tigdi a tisa bongo tinga nga 366 milyuna randi maga polisa kontra ka ke medike firin 20 sige hanan komisi ya hangula wika ya tsamka nga uki ngwa ngumka o sengta kwa nga ya yike na vika nge kaungi gala nga wa mani ngungu ke nga wan o nga ya kwika nga uwa ka isa kamka hangula ka nge ngwa tigdi ke firke novemberan wofie ka ayi ngau kaka ya nga hangula wa sayi mama bolo mega ka tigwe kuki hana konda ngi ka ngala kwa kuki kwan kwa ki yin mal yuni ka gigi kakao ki koi sing umi ng ka yin nga yi tigwe gala sayi tigwe a ngayin ngum ayi fasin ngau sing yi nga Peter Maresberg ki kwa zunatal kuna gi taku ki tigwe yin ki kaka ya ingole ki Malawi mega kwa yi gigi a diwa wa yi chu yi ka yi konda tuta ngalo kama kwen nirin tunda ka kawa Malawi ko Frida ka tsamki ke ke jika ju aya Lukasi Khunan ta ti tro kisi ya nga kamang ngole nginga gika nga khau ta u atu wangile ka khuna ki ko yang khawa ki ko ansika avundila qiyam Malawi ti tro ge ta tisa hnsi ka o ka iti tro ke Peter Maresberg khuna ko iwan khawa ni nga sa kwa dibi u yin ta ti tro kisi nge kama ngole nginga gika meka derban khuna ka ing hu giyam ta siga igwe tweki gangangi xkfm khimko tene ni dibita sa

0: tsamita mate mono nkete ke seko yen ire qamta ko siba gamenete ya kara go xka fm skin bambara go eka tuata radio data ke qetin khona ntsamete ya rogwana te ana kwa te program ya ke tsam ka te yan a go tswa go e moro sanete ke go e moro sanete a kwa ntsa ga manda ga mayam ka ga te sino khiri go tswa go te go freida hamka ngwe morsane so jauji yo ka te ko kung khasanye ngwe cha te morsane te jau kwa te vinga kambungu ta ti yafta kapunda ta ngwe ska te kwe ko keke go bori ji morsane ki haji te keke no nyam ka khwenta te nga go si mbunga nang ana ko tina ten rute su ani he ta hun karu su ka gwana mha a anima tsu sa barati we no sinya sana hi ana dango awo tiwe khana o khalsiki te kongo khana se ko garaka san disimu ka san khana o khuji enji na o tire ta kona ana khana o ansija tuku ko aka te se ana moko ko wa tu o ke khana o khuji a ka ka tinu mu a ke tin a khuji a te ko chaka kata disko mongo kha se ana ko din khwena gauten ki khana di a deko ne kurukusu garaka san da ojin ne kwaha deko darana te anyam ka tsesi sana te sika ofie ka su ampere wa tiki ta ko khana te ko a kuru ku garaka osu ko da oji a khana te ko mo te ti abasite kam sika ha kurukusi da o manda ko si kama te ki ta ko no te si ko tete go kuruku bori kha kumate si kuruku kukaten khakamna khana wa ngie tv ke a tsone sa hate ko khana wa jao je kukarate man kwen kurota tin a ana te ko moti anango garakasan khana o khoji ange hambe no no sin tuna muka ne khan aba si ti tsamsika tsu kuruku e khama ne nda oji a manda ko kumate 4 november ko ki tetwe iri kwedambore asie ko ai ko tsakwe
1: khakhaba nie kha ke khukulu kangwa yeni ke xkfm ko wala ke tsikwe ya e mag dhan tsem ko ngam yeng ng hewa morusane wite ya kam tsik khawisi sa kengam ko ke ngam wa min abayong ke kam bongo ina wa ke yafta ka punda tang min kaya tam khun gang mang a ke morusani ku tam pui bungang ying ya te ni ru te khuna ki ka ruo me ka chik de ka e glu khuli khri ku gi ge e hangula navi ke kang si chik ge da divida khamsung o simane chwa o ta yi ge kang mkhaitan ne ge ge da sa ta gani kang a khuti ni ge chik khuin gya ku la kwa yu ge kama an aga cham ge u fie ka navi kang ge kaung ge khamsung galang e yi chik ge da ka ku ke on ya kumisi ingwa ngata hangula navika nkuki navika nsa kamka hangula kanga firki November kwa egzitu ya kikangam kogita sampung mingi ngakwe damuini

kame teki se tuen tuwe ire kamokwa ekska FMCK no teo bori a kri sarati yafta kapunda. Nwama nwe minister mpolisa koma Firoz Katsalia kham ane a nyo eska sugungi kama ngo nyo tate wata minister a amidi a enji masikha iseta tkhauten su o kew pelus polisa mbere wa siki Johannesburg ka. Kasi ngisugungi suwe ngo ake khana khuji a moko kumo tkwe tako chakakara avasi ngkhana ngwarata sa ngo ti khana avasi te Yamiko a kaiti si ngungu siki kaw di tui tui a te ko hisanta te kwata ngin omba baraka ka ngoka kwanu ya kun kwen kikunga te e derta yuniki karako iti he. Ngurupu na akihana match and match ana yamokati ya au au kuhunga te tako mie te ateka mwe khana yamoko khainka gwe kwa na khana kwete ngomba para na kha ara ko ya en kha ngkhona deve no ana kyare na kota ngasi sugonge ku sana de ngo kai ku jikwe ku ku ngwe minister a mu ko ha a khuje ngwarata e ko ta khono aki ha mu tetu ka jawoko minister a no ndiku a debe ta ngwarata eku kewo kauna tseta aki ankauna ini khabo pretoria ki nuahi mu manda ko han khuina khana anisija a kara khwae si moy ko muteto a khom kai a tseski ne abasi kwata ngqede twetwesi hisa.

kau sih lah kalau macam tadi macam sengke ke macam planning macam pasi macam tu tu sengke ke awak kau macam tadi cuci sih sih kau ikalah kau macam cawa cuci sih ikalah macam kau hea kau ikalah kau hea kau macam cawa macam sengi ke ke macam planning seng oh cuci seng kau ikalah oh cuci sih macam kau akam sih cuci macam kau akam macam macam mana cawa seng hea kau sih macam mana cawa cawa kau sih macam mana cawa a sing hi plan yana da au jela van ka chi ge he kang ka lam sa sing ka le mang ko he ya ngan ngan ni si ka a chi ka kang a a to ta kang kam go chi ka a to ta ni si kam go re ka im sa kwa tong ka wa ge ko e him sa sing ke chi chi chi a de am sa ge ko im sa sim sa a ka wa ka he ka wa chi ge kang a to ta a kam go kam sa ka wa chi to ta de kam go kam sa ka wa chi kang to ta o o dam sa plan gi sing o chi plan gi sim sa to to a ka ngu ka ci gisim sa gone ni sigavan ka kham sa de ke gi ko in khalo mangui awang ya ful ke a ci thwa ya ngi a tswa thwisa ci gising ki ka wa tswa thwisa ci gising ki ka ka ka panga thula a ful ke ke a gya kwa e a ci khonwi mes nam tswa tot thisa to ma ga khosa tswa thwi tswa to ma ga a hui ta in ha ci ngi anu da kharam a ful ke ke a ni ma kha gi ngo ci thwa o ci thwa ngi di di khoi kwa da a khami kafulun sa lang ng yang atya awat agi ng kana da kagwa tigi kang kana kamusi si opo ya ang kalimun ng mga he ang yang niya ni si kamu tigi ng mga sa daga kams ko eh josi gie ko eh josi gie kama eh he anawat kama ko na gie ko eh he kama na ko na wat hawa gie ko eh kama kamu o dia kalimun doa kams sa tuto sa ako ko eh ang kams sa tigi circle ang tigi a circle ko tigi tigi ang huli tawat ko tigi amare chigana wa chiga dia khama khoi a dama ka wa game se tutwa singo tutwa sa u chega ka game chawa game chawa a sika khama chigi se um chawa ngli to chigi singi ko e he msa gomi a khama ngo chigi ko msa ko ha a u ya chigi sing um sa tuma chig khang ngo game sa khama chig khang ya khwasa chigi a ngo to msa a khwasa chigi ya kha to msa ko ai ang ngli to chi ko a sika khama ko chigi chigi he awa wa thisa chingi ke ka jalan khale mando a full take ni a to twisa ko awon tsa tsa tsa ko tsa take josi goli josi ge ko e timbo e tsiga na wa qane ya ge josi ko e he te ti to khami ko na awa a tsi gana a tsama ko na o ko na wa wa ka tsau ka u sigana ka ko tsa take khali ma ndo am tsa to twa singa ko lo tsa to twa sa u ka u sigana tsi ge e ko a ka ko tsa ka ngong dege tsige a full ka ge a sega khama ko ko tsi ge sing a ngudi tawa tsi ge sing ang mita wakata ma gen kalima e he awa rekom tsi na gen kalima e he chinu kha he wa chinji ya kona wan ka chige aga na kam si si a anhu chige ka goli ka anwa chige kwa he jara anwa ko e kwa kama anwa ko e kwa pasi kalima ndo am tsanda ki ka wa chige a wa wana chinu a wa na chijala gi sin wa wana chige kwa kama ka kwa chige he aga hang awa chinu kama ko ko chige kang a thwang a khama khoya da makawa chima ka ekang a goli ka a khwa he kang a khwa nwa ke chigisim a fulde ni ko ang min eng min eng da makwa chimi mana wa da ka gajala mi mana wa da ka khama mi mana wa da ka tsuma mi da mak ter titia e a ful ke chika na jalo titia khama ke chika na khama a khama ke chana tsuma a o chika na to a ka to sindwa o ka jela sindwa ta chi afro ko ga ngri to cha na cha afro ko ga tswa thusa chika na ge titia e he a gona nna futa mar ge khali mo ngi ko e a o wa wana kan ko yo fa ngo wana chi gi sing wan wana o ko ngi ka e kang ta ni duya kala kang duya ta na a khwasa a kang duya na ko nga man chi gi he kang cha ni si cha u chi ga kala cha khwa na kam cha bon kam cha sing ge chi gi hem cha thwa a guli cha o m cha thyo o sing kale a wa m cha sing ge gi mtsa seko khamo go tsigise tamar khali mando mtsa kola seko tsa tsiano mtsa ka seng tsa mtsa tsimtso mtsa ka tsam tsa tsike ke ka tsumsi o ka jealousy ma kamone a khong ka jealousy ma kamone a thotsa ta mtsa a seng tsigana ta kanga ka khamo mtsa a seng tsigana ta kanga jala mtsa wan plan ya a ya mtsa wa no plan ya a ya nga tsigwe a khamo mtsa plan ya tsigwe a o tsam tsi tsigise ke gi awa mtsa ngakhe qala cemka ngakhe ngicemteni chi ta qala ke a circle chi qala ke a tsona chi ke to si de mar cem chi ke cema chi ko o chi ke he ang kwa u ta a tena wana chi ke sinu de sa de ke chi ke ngole joa ka ngata ke chi chi of

Exka FM 107 ngineyakala ke mse samtsamusa ncandwa ke camsa ke mqoma nqinthi mke kola gqoma khamona aqhamsa ke 3 camsa ke elfumanita ke thimbwa e ka wisena mse titi ya gqoma qaqora ka wisena qona mse titi mse program aqa ngi ka wisena mse ncwa ke qhamo ke qala qhamo ya wa mse sing ngheke ke ne kwe ke mse sekel qhamo khoya tsi mse bona nka ta magikwa e ke mse tene dui he wa qoto tsa ka wisena ka mse samtsa futhi ncana ke heaven school money ke masane ke qhamtsa ke ngumuntu ke wala ka gqoma qhamo ke qala qhamtsa ke na 3 qoqa ke thimbo e ke wisena mse tene ncwa e qhamtsa bro aso no pa mse sing ngheke ke ka wa ola singa e utiti singa e ke wisena no wa mse aqhwa oka wisena mse alo mse tsaka wisena qhwa da wa tsiya tsi jela qhamo ko qhwa da ko qhamtsa ke thimbo ka pasika mse tsoe o sengkele qhamo ko da wisena mse sara ke ko mse a sekel qhamo oko mse a sekel qhamo oko mse a sekel qhamo no tsi ke mse a ngwa tu tsi ke ko he mse tsi ha a seng ha wa tsi o mse tsi ngwa na qhwa ya sa ngwa ke kule tima ka a o ko ika ka ka mse a wa tsi ngwa kule mo ka mse a se o da a kristan ke ke ko he tsi ke ka ta mkwa o tsi ke ka kwa kwa ka go ita mkgwe ka ngosi o ka ngo ngosi go ta mkgwe ka tsike pasika ka tlhoko ka tsentse go pasika pa ka kgwe ka go ita mkgwe ntse seng ke hola no ga bisim tsatene go matlo ga tsamtsa bra ga tsona ga wa ntse seng ke ke tla la kwe he a wa skwa he a seng ta wa khama go tsa wa kwa ya se ka lo tsike ka ng a ngoto wa ntse seng ke ale mondo o titindo a futhe ke ne kuma tswatwisa tsa go tsika mangwe ditawa ta matsika e ka he a totwa a eres da khatsa tsike o fa tutu a tsama tsike a waseng ha ka teke ka ka ka nga isi o ka nga inu kya mapasi matutu sentse o mapasi matutu ka tsa tsike o mapasi matutu long sa tsike ki ka o mapasi matutu sentse na ka ka khaina ki ka wa tsike ka ntane khale mo nwe a waseng ke ni a tsi a qhiqwa di o se a sentse o ka daga kona nga da mara ka he a tutu a khamseng ka ka tso tsika na ikone nga mara a khafulensa na gya wa ya ehe a tsatsi ya u ga wisi sika ndo itsike ka a sengkwa ka ga dia a tsi a ho qoke ka dia da ma ka a tlhinde ke tsike a se ka qwa titindwa ka wa hola singando o qhale mando a ka wa tsangwe ke msa toto wa sengwa ka go tsangwe msa toto go a qhiqunwa ka wa titina a tsi a se ka qwa tsi a pro bir ho mo ku wana tsi gisin wa titena wa he yanga he a tsanga a tsama a tsanga a nqa u a tsanga a afristan u tsi ge tswa tswa a tsi ma tswa a furba ka o tsi ma ka ka tsi wisi ga na ka pa sa afristan o tsi ge ka pa si a seng a sang ha qwa tsi gisin nka ful qwa ka ka go ka wana ha fulen si a nqa ya ke ma ke pro bir o a wa nqa tsamme o khale mo nqa o ge a tsamme ta afristan ka fa o nqa tsa tsa ka tegini tjela nga o tsike ke ge o tsike ka ke khonkwa a wona ni shikada tsi a ni shika qoka inga ka ho ka dine tjela nda ka ka tsumsi o ka jala si da tsike ka ke khonkwa tsike ke nga qwa ma thota ke se ka khamo go tsewa ma thota ke ndi tawa tsige sing a ka ka o wa da ma tsa sing le khwa ma ka nka tsi shi shi ka khwa ta bitra mi tsige sing khwa ta jala mi a ha tsa nka ya tsenwa o ha fulen sa tsa tsa tsa tsa wana o ka mo ha tlhunwe o tlhutsa itsama ta mar tsiki a ke se ka go tsiki sim o ba ke di ta wa go tsiki sim a ke go tlhutsa a khama go ya tsiki sim mo go wana ka tosi o mo go wana ka jela sida mar a tota ke se ka khama go ya khale mandwa le tsiki a tsa wana go go tsiya tsa hu a tsa to go ka wisika na a tsa sendi ne ka tota jela me go tota tsumami kando wa ka nga nga ke o go nwindwa mtsa sa ta ke a se ka khama go tsa titing ta ful ke ne an khota an go ditwa tsi ke se a ful ke ne ka tsotsela a ful ke ka ka tswa a ful ke ka tsong tsuma ka tsoto a ta ma ke a tutwa kham se ka fa tutwa tsama ka wisena ga tsa wana ga fulen sa a fa tsa nng tsamwe ga wa a tsa nng de ne ma tlo da ke se ka khama go ya tsi ga ma ke go tsho ma tlo da ke ga wa tutu tsi ke ka jala se ma tlo da ke tutu ko e he ma go ya wana tsi ke se na mar kala ma sendaka ko ka jala mi kala ma ma sendaka ko ka tomi ta tsi ke se ka khota betra mi nda sa ta ke tsike ya a ke fukwa ka ke ne a tsi khama go di tsika ndo ka nke o tsika na ka nke tsa ke gong ye ewa a ka guli tsa a tsi opa a ye a guli tsa tsike a ngwato ke a iresta ka tsa ka ye he ka nga thota a ga tsa ka a thota tsa a tho iresta ka tsanga jala a wan sekel ka nda ke sekel ka nke tsa ke gong ye a ka ka metse ndo ka ke ne a ka tuwa tsi ngwe ke a tswa a ka dunga gya tsike he kang of khale mo ngwe a nne nna tsonke ke ne tsijela ngo tsikang qala kang tsega ke tsukwa o tsega ke jela kwa ma thota ke ke gol khama ko tsa tsika o ma thota ke hotu khama ko tsika de qala kang ma tsi wana ka toshi
kawa tiga no kah macam tani angkut akang macam nak macam ni kuah dah agak mengang macam orang kelas pun akang ada pun saya sarang ikut kuih kena kata angkut wordenya ya eh ya tiga a o tiga kat tiga kau tiga tiga a awak kuah akang awak sini kata mereka tiga ya atau tu ya akam sini kau sih kena awak atau tuan angkat lagi tiga sini kena kawan ni sih ada ni ma sini tu flop tu tak giamik yang kali mang macam sini kuah eh kang ada ni wasing ya tiga sewa tu ngan awak tiga sini wa wa raksi na tsike awa fulga tige ni ka anka tsike ka kwanko tsike ma kwa tsike ma simtwa ka ka towa tsike tijala sang ka towa tsike nchuma mida ka towa tsike kama mida ma ngami moni wa nchike singe ka kwa ujala mimo ngami moni wa tsike ka kwa towa mi kwa nchuma mi wa nka uti wisi sa tia aki susumuku tsike ka tsike kwa kwa nglai kame agda sinti ya kama agda kwa tocha kama fulka kini mapasi maka ujala chigisi pasi mato chigisi inga akawa sinti ya kata kini kata kwa kukita mkwa kanga ngu kama isi madapasi makuku kanchika madapasi makuku pangachika ta kana inga kadu ita fulka kata kini kwa inga mki atelati ke mapasi maka kukulita cho oka kora kia telati mku kadu ika chia chika mcha sari mcha tuisa ta mcha tanda uchika na cikem cak mcak tuisa mcak oka tamam cakten a tuisa kawa cakten ni a katen apa sih cikem cak mcak makir kecam cakteka cium sih kanakan kecam cakteki cikem cak full kua kaki mcak sekar kamo kui mcak giagan ni semua mcak giag kali mandua ya full kaki ni a opa a ata a ikung hana gani gising a ikung hana gani ni dah cikem asal kua kang atau nama ni awa dah awan aku tuisi tamam aw kui kana ci agu ko ka aw kui tsene a thon ko ka inga kha di tawa sing ka di tawa fu ka di ni ci ka ng ka ci ge ma ka tan ka mi tse ka o ma thota ka mi tse ge a ci tsisi ma thota pa ka mi tse ge ci ho sing ta ma tsogona pa ka mi tse ge ci tsisi na pa si ma ka sing ka e ng o jala pa si ma ka ka ma ka e ng o to ka mi tse ge ka ci si na wa ko e ka ng a kha di wa akama tsigisin ya afuka ka ithadiwa makere ka tsaki tsika e kan tsodzela tsike tsoma e kwa e kwa a kwa e tsodzela kwa tsoma wan kawisi ka ndo wa plan ya e yang qalang pasimtsa sing he ka wa plan qala pasimtsa qama ful nge ka gini tsike tsik tsomui asinga tsi of a gya ha fulense ya singa gini ma tsika tsodzela mi o tsang tsoma mi mtsa sing de ki kana tsomu sisi ina ha tsia to probier o a tsong ho a tsika tsong ho kwa a kan nga amane wa ta to tsisi a nga mone wa ro jela tsira marka a gya a tsonno ga ki tsinni o fa a singno ga munir dolini ka wa tsiga e wan tsa sindigi tsik ja a sing a to dam no to da tsia wa ka ta ka an ko wa na tsika o tsong ko ka wa na tsika o tsa sindigi ni ma tro ga sikal khama ko da tsik ko o tsik ka ma ma tsigi sing ka ko da jalam tsik ko o tsik ko ma tsigi sing ka ma mi o ka jalami tamar mcha ngama tu a ngotung na jalchi jala kai ki manir ya e he yang toa pasim cha kona tu kaka manira im cha mcha guri cha mko na chi jala sangi a tho miskin cha khabre ki unka e he kaka kan to kan do mcha khabre ki unka e he ka to pasio ka to dagi ka gyan khali mona mcha u jala unka e he kang tua jalan ke tuan semua macam ke tua pas yang macam tua o ke tua ciki kang macam habregi dalam macam tanah agulik aci kan om macam tanah fokus kang ke kunang dalam macam tua sing hai om macam tua fokusan kaki macam mana tua anu ya ciga eh macam sade kaki macam tua awan aku tu si kaki travel kaki macam gya oh macam ni siang agama agian kaki kan macam si atuk si dia meragia kan macam si atuan amat eh mcha sike kawisi kan waka hang akat kan hang mcha kawisi na kang abloko mcha ko au tu au kwa kawisi si ka to jela kawisi ta ka kawisi si tuisi si kon tuma mcha tuisi kon jela mcha mcha pasim mcha sim ngai ka ki ni ke mcha atu chi mcha tung ka kwa khijala ka gi sike gi mcha ka ngang ge mcha pasim mcha kulan kan ke wa tsana ma ngami ma kama jela mi tsana ma tsong ngai kama kama mi tsana ma tsong ngai ki kama to mi kama du kapanga ka agi ha fulun sa na hi akko kama ngwa tsege chi tetia te wala te matike kan kaka gising kan oda jala ka gising man oda kuma tetia te man hawa kria te mam awa wana ka tusi ta ofa chi an ho tu tetia te ma ka gising wa to ta auto chi gai ka wisa na kam sapa sim sim sama ne wa ta ka gising kan kona kona kuma sam kona kam sa wa ta ajala wa mtsa ki kokoka ka de chawana sing kan ka kona kai ka ma kre chi gai
him to go to Macarechigan, him to Aquati. The Gatosi, wa Mzagatan, quick quack, and go worry, Kabisi, him to Awana Kalimano. So we didn't know this, our Macazet, Kamsaki, Kota, though.

tsamme xka fmk afiriye tsamo ho tsamme nge a tawan firi iri borishi u te u te kom ka kan bori firi iri kwe em tiye te di treso katembu di bamba ka te firi iri bori he ke ke tin te ma koroku ka kon kwe am ana u ang hen nga te tsamka ni akoro gun kwen uya kota ko baraka hen nyam ushiki tagnu tsam ka tsim akhaste simshi oka si tesane gwem ngin koro ku ka kona khoi am media khona a ana u tsu kan dur ta khui medran di khui ki si kota ko si a karatin singe tina ve kisiki ni koroka koroko ni yakuta ko te barakara tinhe koro sham aha thamati rkhiring na u koroku he en november mki te gu he en kya inkara ha kung tin no o a jao shiki sei mama bolo nga te ni navi kisiki tuwi ko mani khamalyun di khwe am a garaka onga uji anjiki ya ko te garaka ratin a ka te nunga te ha sha ratin he in ko shiva milyun kam a kuruku ka onga uji ki jao ji atesana te ngye ti na ve ke ki ne a kai an ti ne plus le ker hirings kuruku shi 2010 yana 20 ho shi wa muino a ka te mi te koro gun kun u tsunji khana te kutako te tha ka gwim lara unga u anji ki nungge u khuna karo hasa kara iti ya ko te kutte lara kara tin u fi ka kun a ka ti kona no seit african ranam anja mu kutako koro ku nge e te o na ko hanta ma koro tam Mushupia Mushupia de Aha Matthew Ka Carlson Ni Korokuka Hoji Kunkaramati Ankana Karatim Watch Apu Bori G Aki Shurina Tim O Amanda Medicaid Firin Twendaha Siki Mike van Veiki Tak nutui aki di oham

0: Vushimuji kat maklala dan anjang te orohi dole mengin di jau an tesan hinyekin kaskal sen nga te si bori an sikitim van veiki tahan maklala dan anja video si katu kai aki kokoina tamahati o kokoina si aki anja kha kwa te muhim ama anka tin mi te sesa kuna ni vetenskap laboratorium jika sesa kuna ana aun kuna anka ratim si yuli 2021 ha kokoina ayo sesa nain takuna akaro kuye tamahati ra akam siki sesa kuna ngena ana aki mu a diben ma kokoina mushuwa ngare dam aroton site ana Johannesburg ski akan asi ur hisi om van veiki aki an karting e kana ya ko ya an ka gwem nu kana kyan kya wote we kun e kana an ka da te ti te ma khoin ka ti konan for shetter an kun anaki bu yisile matlanga ya ko ta ko ya an karting document an gwanam ka ha kana tingu ta ko mu ti khatam record ti am a ko jide ti o am pa yen he ku ti media personal ki ti siki ko he mo le mo marohanye jemenston si u ta ka wi ikuru le ni ku ki 2022 to 2020 august si a ta ye tshonye ho itam ngo kshesha ku ti ko mu jam ama she gutiko ewo huiti aki de ak erehi di kwana kin ama jakanye ki de taro hin atami ko marohanye nge ti sonda ehem shi huiti no taxi aki jao kunam yeden fal ki jao kunam antamha aki society han huem amangge tin vie ke ko fum ki kai kai tin tiku kwa kai tin kai ka us si asiki ima ya ko ta ko go ya te kha of ma an ka da an hi sanai ho ji am no dinis da ha e ma ama kwa sanan go ta 5 days in sa ji seri ji ka kai asiki ara tin an ka ku ji tin ama se 5 nga o ji ki se e wo ho ima kwa tin tam no ai borong ka himborong ka ji tamahati ha amki tu ang ka himborong ka ji om aborishi khir wa veska pasi u primiri Ellen Vendeng ti kontra ka jao khunam ana mayang sport party ki kling karu o kam kurina khati se ko khawana kha chaka ka he Mukta si ka kuyha akan asi ki 420 million sa si seri na kungguem dao akan chaka kaite no kwesha akan ako dao je take om komo hotim no kwesha ngha an kau sa kuy ti no guanam ka ku an matuy vende akate Regan Tao Premier Afrika e kuna ki kana ku ti kuna ta kuna biasa kiti kuna ta o churin ki an she ta kai kwa gwim no te u kwa an ki mu shan ta ti ha chaka ka a dao ju hem a man nga ti dao ji a ji short barak ta ki tim dao a ma gwanam ka khana ki wa ting kaya an ka ti kwa na he dao ma gwanam chaka bim ki hai bi ta ti no khana chaka ka ti kwa ka ku ji ti khana kwa gwi a dao ma chaka ra honu ge si shwe zanan ti kwa na no tam ki premier an aki dao shu kyang e besa khiti acha besa khiti ji khung ka de ta ka de ama aki ya ko ta ko wa shana ti no aki ngo ngai ta ti na ta dao khu ji anji de cha ka kai gu de tam no i ye te we anja tse ha cha ka gu ko cha mu am gu yu ta ma test cha ka gu Bori kwe faifwe kam ekska FMO takono te komsana gwem.
1: Akhmani teke kwa sfiri ki ekski FM yang he ahanam ken humo mi, frestu magongu. hangula komisi angande ke naviki ngui yang he khani si ahana kolo ke yi he kwadze ke khamsing yi khanu hum ke kuhun ke hangula ngaka khanu ene wa ke jegin e dui he a dhara kui tse wa yin e chike tui ke akhos te sim ufi ka ngamana ka om bale wa kata ke mitra ni kunai ke okun ngawa te kong hei ke kawisi si ka ahi ke okan tse ke naviki ya chwane gin tukang kwa isi ke hana kolo ke chit chwa yin he kwa kale ke galan kuin tse ke galan kuin tse ene wa ki iye kana kho ga kwa nga kuru sung diwi ke khamsang u ki kung mati ni gya khanu yin hiwa hangula ngaka wii de hangula ke november ke kwan tse ya chwane hangula vi kwa mati ngak au dan ya hiwa ngau say mama bolo ang ngante ki naviki ya diwi kwa man nekha mali yini Vikomak and he was trying to quigge current in a squiggy upon the Kamaquim. Ya and the key Kaki from Kamaqua in Koma Siamal Uni Kawasigi at Kamsung Uke Naviki and Ki or Garant and Kawaki Kran Aka Municipal Hangula Kiki Kiki Kawaki Twitisin in a Tundaram. Ya and the key Kanugi, he were Hangulan Kawi, Sigong at Kamaque, the Garant Egg, a poison, then he gives a Kamaquim. Kahe ofika ge anhakoka ta kagit achara ke tringi kamasit Africa khani duita atu muku om hangulang gavi kwa ma yigia kan ngum ta khatiya ngawa akak au yang he wa Matthew Chuckleson madlanga kumisi yakeng a deki whatsapp ok itakhwe ke Mandalang nau yang he wa Medicare 24 ena wakie Mike Van Veki ena wakie yang he wang la mandalak o vusi musiket matlala geta akha yi gya langkui kunsa wa dolem yachanu kuma uam Chuckleson an ngante ki okui takui kang he wa Van Veki ena wakie matlala kaga tani chine magi angi akha kawisi se ke kokuin Anis Kogika at Kamoya, Yenavaki, Kank Ikan Hesiki, Auzala, Wa Prestahe, Ta Chivisika, Stanigita at Kamsung U, Tagita Nandaki, Yinku Afisa, Yawa Vitinskapuke, Laboratorium Kuna, Tani, Kumisi, Getagin Yataki, Yuli, Twizen, Yen and Tunaka Kokuyena, Nsikiwana, Hotomni Kank Uin, Nlega, Staniki, Merkiam. Ta fesak halimang tua kewana ka tosi ka klanghagi kokeni ya ma sigita at klanghawa ya ki dwelem ya malika isi kewana ki eroton ki kusik kekwa ang kiyonus berha kunam ta fano veki ta sigit eklu hun kaitam ka ngayat tihana ya khatiya ta ya khatiya ka ngagi ka ngakwi ka gi ka sigit kong a chibisigi ka ngintan akakaw yang hiwa kumisi rakhtarabu ya sili Madlanga, kita ke hanya kangku ide ki kawisi si ke ahegia ya kanun engun enda waki kawisi ke ahegia akang maku ke kunisa u paling ngawa rekord si ohun wakam tang hula yang hezi ke ahana yang he wajit kwa si kungkwit kama kwi ki tun ke chibisi kangku wa molemo morayanye ta gemstone ya Lang sebersih ke ukuruleni atau ke firin tu nak ke akhos desi ke kong agangan ke kaife sak asni giat agangan. Ya sejit ahne ke la yang he wa kai ngalman ya ki wuzela cik ingung nak kwa ngau he ke ting ha ke cik kong ayi kaising hale moran ye ta sandakan ngak dang ke kong si gua dekin am ke kai hitwa sakwe ke giat ya hino wa ke teksi klik o ke Edenville kunam ya veke nga tangi tong plinga hofu e tokun nga of e tang ta tisatu nga magi ke hana ke ke hofu ya tata kwa e dang dinsta kam ya sike o a ki thokha e ki malika hiwa 5 days in ka mali ta le yang sige ahana ya sike dile 5 ke lan e hu wa sige ta kham singa ki ka wisi se ena waki kaan aka nasiku gi kahana westni gita atasi dhom ngtorasi veskapu permir Ellen Windy ang ndaki vikoma kang he wa ojelak gaga ke mering sport ya tapalo ke clean karuo Tucha kat e muku mutu kan em. Ta vikoma kan hewa ujala ngaga akastra kan e ke firun tintunda kamalin akamalin. Ta palo ya ng iya ngawsi kawasige akamsing u ya ki kautama kwe ke gakhori. Ka e chitgu gi kukia utkawa chitgu kaisi gi ganika ng ki kaita kwe cha kama kwe ya ganika ki ka m. Windy e tangku iya nak o regan to an ngada ke premiri ta frida khatsam gam ong gen ene wa kem go sok ong gen ke ucho ron kona ke ong wa ke chigongi kwa e ya ke kon hi ke wisi se ke viko ma kang hi wo jala ke gama se ni chu khama ya an ngada ke tapolo ya ng ka wisi ge a kham sung u ke hewa swart berg pas ya wa sikin am ka ngaki ka ng viko ma ke wo jala ke ga tani sigiati agan ngi tani kun asi ko ngi tapolo ya m ta kato a kada si duita ng ini tapalo ya ng kabahi sige at kamsung uge chibi si jala ta ka eheto ahana ko ya kang kui ta primiri na hi mchima kang geta at gan ki ka ehe tapalo ya ng kin amyan e ki chiga gi akarikwa mgoso m yin he ko awuzila tapalo ng ki ka angkut ole ta ya geta tsa tu deskrupa ki iwi si se ta nyonta ki vikoma ka ehe wa ujala ng kaga ki na yang he ki kun sa ki ta palo ng tsowa ka thoda ku kan khama ku da khama ku da chika ng tong o ka o fagan em kem ki kam ku ng krosi wala awa 5 dollars ng kun ke kontalim

mobolo an ngonta ki navikia ngta 2,9 miljoen ki twa gegeda ku ke tala khamsungi khanum ki gengtene ku ke tala tsuim ya an ngonta ki kawa chiki hi ki jila khama khwe kawa si ki a khamsung u 1,7 miljoen ki twa ye he naviki ya hi wa tala tsuim tsaya wa si ki tu ke kaisi gege palapala tsam si palan tsaka hangula ki kawang ki wa tu zini 1,20 kham ya an ngonta ki khanu ye he wa hangula tsaka win siki ona khama khwe ta tsara tsun e ke qoshin hun e kala man ngi ti i khaji siki wanam ka e he ofi ka gen ngai ko ka ta sit afga tam ka ong ka gita kha da ki i khani du da tum ku o hun hangula ka kala i jiam ku o hun ngi nga i kulu su hun ngi to rasi ta ka kan ka ka o ki American e Federal Reserve ti Ellen Greenspan ya monoke sulam ya kewa wanurti kawa ki kai ya monoke sula Greenspan ta polisa kama tong ki wan 1970 ha ate chi ki 2016 ya kuge panga ta ya sigi ta kuge kam sungu da kya kya chi tro ya economy ke ganika mchi bisi ku ya tu tamu ke kam ya American ai economy ka sigi kam sungu ki manera tia tia ya ge da ku ke panga kam ke inaba ki chusin ngo jala ki andela marki 1970 ha ka toki jalam ta asien ai mali na ka wasi ki akham sung u ka chik ki chinji kham ko che chusi se ki 11 september ki lang ki akonde sam ya tenin ngul ngun ka ka economy ka wasi ki akham sung u ki kham khin ya chan ya gi da ku ki pang kham ko ki ne ti nin ta ka ki chusi ka ngum mandalam ya tani dang ko sikhe atham sung us ko ta mo ge go ke veta ya hi ke khung ke chatri ga tu khama khwe he na ke khosa ka ge ku hana u ye malin ga khung tham sung u ka jala ge tu jin siwa he na ke tu jin ne kha ka ngulin aka malin hola ta Greenspan 1970 ha khun ga ta ki ka president Ronald Reagan ke hana ge vi ko ma ta ka sikhe atham sung u president ai firi ya ki panga tsam ya reserve rati ka tsak ao ke khuchang ya chon ya ge da ku panga ka wi ge tham sung u ke chili ka ge gani ka ta ya tene o ji thon ling lui ya he ka wi ge a tham sung u vi koman ka ngau ya to da ku e ge ka panga khama khwem kem ke dam kon ek to si na si ke wala wa se ma sam kon mi wa ko da mui ta ge kam ge ta a kan ang ngau ka nang ke kam ka ang kem kon mi he wa bor ku wi ke ka thuka

tsamme exka fm o seise tsamo ho tahona te seise re bori e kom sha no bori seise ri kwe e qiye te ti tresel ka temo dim bomba ka te ga seise ri bori he ke ke ten temo ha ke wo ha minister a polisi na di am feros kachilia a karata si khana 600 million di siri am polishana ki kharati polishana khaushan ka sha jao shi nkhamo de em si qhe ti a ki si yelong ma tui tui sha qhe te der ta khuni ki a ina ngo jao ka tem kasilia ta na minister amina di am ng mucheha da media kam si ki ya ko a karata tau kushi khan abasi yete ke ee yaba an ti nga akhama di dui dui si nga si kunga di si om bapara kwen ka ngun kwen a ngungi ki ngwa ana arahu di kwe kim kasili an ka di Gauteng si di provinsi si u regering na u kanduri yonans bara kwe kina kwen nga di plasi an an tau sya khung wo gwen ama an ka di namiye di jarot ay regering na tahun Austria ke jigi dan te dinu amburunga tuwitam forseter an parlamen de si u ni offsetting committee ta akite na di amakasule makasule gana ngati khanan e si ekutaku a committee si di document de an wofum kisi khagwe Wahati a presiden de Masarol Ramaphosa Dowibe dam presiden de kati si waka kue ngehe kumete anki kumetia na jarot are kutako mung ti kue em ngi mete to si nihen takta kasi amie ti kwana ti kue em a ki frasla kasi ki mung sana tim si hana kui chao ji a kha gwe a ki ang sanji tesan na hinji wealth places ko ji te ul places pala pala ku ki 2020 ha gana mba para jinji a ka ka nga o capstad ku ki si kharati no a ki speaker anyu si ki kayete no di kayi ku karma ko to ko de dija a karatin si Ramaphosa a ki Ramaphosa wahe anja sinung shai wita gana ngati kumitia na ngina ana aki jarot ayiklin an a jarot ayiklina siye kuta kuofu mwoka nga kusikleta haa kamsika siye kuta mungwe a waka kushi tesa natihe enata si doosa narita borisi khiri wen koro kuka ang kwena koro kuka kungkara mato na ngate tamka di ang a koro ku kamate si yate garaka di angye ti na viki ki tegu a tegu nyam we ki takono tam ka akhista si mki uwa fika kuna midai ki ya kutako ya a karata khana ukandure medrandi kwe si u tleji am nge ti na vikis ki an kwena ya te kuta kute gara karati kuru kusha a kuru kusha thamate a kuru sha nam no nge kuru kuhe kunga ti nge plas la ke rkhirang si kuru ku November kwe si ki o a nge a kuru ku ka tin kwena u jao si jan sei mama bolo nga tin na vikis nge ti

Ama thuta ng kamo koy a programa ng he at he kau yang hewa SABC Education a programa sing ke SABC Radio. Kulatsi ka he at he ng ta atin ni nauna ke SABC Plus. Ke kolukali wula, ke kolukali rigaro. Kau he akwa giafoni agawa SABC Plus aya app ta ng radio ta wuna SABC a programa sing. Programa sing he atu o atin na gawa podcast ta ng tike kang atu ta ang o kawatsi tike akwa gya computer ke atu agawa makuwa tru ke SABC Plus ta www.sabcplus.com ta ta hangula ta radio ta tholang hau ta chikaw na SABC ay podcast ta hangula podcast ay atau ta ang kagtuwa chikang tagawa chikama tagawa agwa tuka kolokole awunaka ta yeget incha moke kangkui ka ang kyo SABC ay vilongisa krosin SABC ay vilongisa ang kanga at kanga at kwa

na NPO ji a wo ka o sina ko tako a huwa a wo kia kia o sina te ji mungo ko sporti hoi e anja sino te a gereel de basis tan na mie kongo e na vieke na na vieke jiki ngok e ija kungo wo kuri karako ta kloe ko kloku so as byvoorbeeld ngo ngata ya sonda uika no kuri okwe ya kutu o makwa ha ta kwa hano kletla iku e te te ngi kama ngi mapeo e kikle wo kwa gwe ta hono ngtukla tama nga kle we sonda ngi kle wo kwa gwe so ngi ta huwe kumkwe ntama ata kacha nga kwa nga ku timo wago changye kwa gwe kwa etia so temo wade sporti ki ting khiesi hengi ukwe toe khiesi an kleu sa kumkwe sporti ki ting khasi u kwana jikhaji a te de khate khobe kwana eka de khate hiana hiana te kwana kwana ka te a re kare cha khobe kho cha tien class na te khwe sungwa ye khobe te e be re khati sport kho de u kwana kwana ka te nka te u reals ji e ye kho di tshwande te nngwa ka kwana ka te e be re khati te direct reals si kai o ka wo kri kho te wo kri khobe te te u tinga e platform ten kim te u je te nngwa kwe kwana ka te uje te nngoma khono a te nngoma tagwe e te sino sinngwe mo khomaqo kwana ka kungusa ga te tien ko jara jara te jara jara anja sungwa te CEO na ntate hino te sungwa CEO agore kare cheka kara nngoto a nngoma ko tien wo kure te a moteto CEO sikim so nga kwana sika tito mi ka go ntime ka go si dao sinngwe sport ko he purururu atata ako na mieko purururu taha kumwa anza adawe. Nga kwa naika ngie ukwe na ngonye mako tau tsaika adawe siki. Tahunu tamka daosi ngie ukwe u ngo kuu ohe. Ngie ukwe na ngo kerekam a ta ta tue. Kaima nta kore. Nta akoma saa a temere a kore eko kwa ata kleye mkere kanguji koyo ngekiti nkujima ata kore hagla tuwae chaka atuwae tako nta kore na tuwae kere kamki. Nde ukwa nae. Kere ka eki dikuto sen a mtse usa tse ukwa nae ka chaka kere ka aki eka na kwata nguenge ukwe cheno. Chaka koma gube a oloku a kere kade oke. Chaka koma gube ngue ku a kere kade oke. Chakoma gobe aho ku akere kade owake. Chakoma gobe hunka ku akere kade owake. Kere kade owake chakoma goho itutu ya ha ngam. Chamu wate mkoma. Cha atu ya ha ngam sena kwa kwa ha. No ata aku ya te teiti he te anko te ngam sen kwa naika. Te kihe chamu to te di tchek am asyalfu chamu. Cha te ngam sena kwa chari tchek ama chamu. Cha kroka te sa ya wave. Chak a sena ko tena e twa avata jesa yava. Chak unwa ko a ko tesa yava. Chak ki hetam cheka hui ki tesa yava. Chak nam sena te kwana ka chau tre ada chang nam sen. Na kwana si ki a chau nam sen he. Dikutu he cha akat self respect. Dikutu he kuya ko cha akat. Magacha wana na ko usa re kare adikutu he. Adikutu he e cha wana na ko usa ngin kai ki cha moten kwen oka. So chadi kuto sena kwako tumko mkai kicha mote mahonka gobe natano tuitu senve acha mote chadi kuto sen ta hoko changa mkai ki mote nkom acha di kuto no natano tuitu senate na kwa nika temo ate kere kaya ata kate anka ate si kadi kaiku in acha ki kagwe kwa nika aki cha kaya ten kwen kai kwena acha ngama ate hoji Bible is giving me a hohe. Ngesi shiri han a. Sao han a. Amoritino chak tsu tsuwa tenu. Nemu mham kyanem karatam chakim ki. Cha ohi orokiao karanganu kwenyako tao tegwe. Bible ata kuya hono. Nge chak kubin kubia ko cha utakwe na aisho kano. Aki chak kwana sentati. Oba ngati kasna teka amietek eti ukuna ati honka akon a. Angese an ati guyate kwe mkhano. Ngano ti kia ukara kwenyanko tegu. Ngano ti ukaiji kuyo ti uhuwa gwe. Ngano ti kama inkoji kuyo ti anakawa gwe. So ngakwa nasi ki, ngesi an atano chakoma kukherino. Kiare na kukaisho kasienu chasimende towe. Tie to huwama. Tingu si klase nataka anata kwe aba. Chadi kuto no. Chadi kwenyata maha kwa. Chaki kama te. Chaki ya ukara homke mnamki kwenyako tako te. No anki te ye kle uklo wakrobe. Si cha ukun khana chadi kuto no. Chakun

0: teng un ha kya ba teng de te kon no da khasa
1: na me de kya ba kona skat ngosana to kya ngara te ten ngo to khason de chu anen ta to khasa na go te ba mya to teng tsa
0: te khasa na go te te te ku spatram a spatram go tsa sinu toe tsa sinu chu no tsa kya re no ya to te na toe ta te te ta
1: ngo mya ras o wa aspatra ke toe te na kloge tinire tu ka ko ma te te
0: o mya ras o mo a toe be spatram no a mo a toe tu na tun ang isa machate na koe aki khan abete no fry ma yaka ni ka kharu ti kuwa na mu
1: no asere ti hamia ta kuna khaten ta kuna akam ska ma gi jan sere hote
0: ami ma jao ta ese tunko
1: ambe ku jao kam te ami ngorona
0: ami jama ti se bi jama do aka ng ko ko te ta hin ka em ta ti hin ki besukin ma khara ko jite ta in spatram ki jao ko jite ta hin ku ji am ki jao ko jite ta hin ta kun anji ki aba kha a ma jaro ni ngung ka hambe anti jama mun ji ni ma te hin kha an ka jaro ke jama an ka ji jaro ko te ta ngung musi ka ma trikim ku ma jawa ko ta se bi jampe shure ba ku ti jao dim ka am ngung mu South Africa
1: ngwa ami ko kam te ten ami kon de ko ak kam jawa ko te ten
0: Anko suapo man anko tete vier maham.
1: Suapo kote awa te anko te.
0: Ya no kun tenve furaim ka. Ta kunu sin an no ya ta hin sin.
1: Ngo ko sin an de ngo sire de sin kya bana ya.
0: Ya kunu kya ba tebe kan durim kin ama. Ta kunu to ki kato m tuna ha en tin rand ba te ka mu un kato tin rand ma penima. De fay rand ma sho mu khuma. Dona rand ma sho mu khuma tun to ko ko ko an ka ti ya ta kwade te ama anave. Ate kun rand ma kara kwane suite ma su kun sa. Tin rand ma kate cham tas man hi ama cha dom ya kan kara a ko ma ke wa ko ma ta ki kate. Ta te ti ya hin. Ko na ate kun na ate dugo to go ti ya ta. Ne ka kwane hi ate kwa an a ha kya ba na kwa ha kwa sa di a of ha kwa de ar ham ko ma kara kwane tu ha ko ya go be ha ki ate ka tu wa u. Tatetia tavete kona se.
1: Nga sere kamse nkamte wogeno. Eno khudi tinda sene khoy kona zikabe nga kamte radon TV de ngoje woko tie nga me khajiki.
0: Ke baskopo amu ta hin baskopo ere khata nto kunu baskopo amu to foride asine mu tateten mu ta hin tetie fe khoma ave tie fe khoma kuwa na mu ta khana ngum kite. Sungura ate tkhoro kun.
1: Nga sungura abas a foride sika sin tkhore tien abaskopo asine mu.
0: Basko po emu no foride hemu mi ka kwara ko si kama te kwa mu ti no shungura ma atun ta na em ki ta gara ni tkhoro ta atun na ki veya ta tkhoro tkhoro ni ta na ka ni tkhu ta te te ta hi
1: kam ska ambe shungura ko enta na tkhoro ne ko te
0: mu kam ski disku ma tkhoro ate to disku ma tkhoro e ta me ko e ti no ton ti fe ko sa tkhoro e ta me no ton ti dim ka to ti pon tron dim ka te ton tron dim ka te ve ate ti ya ta te du ku to ta m kwa na ni te ta ma te kona te dukutu ata ha
1: nwa ami khamet a ngu ato tsano te nga na ngu jike to te ta ke
0: te be khwangu am o masendi khom qema ngum khom qaba mka taro yo te te
1: ni te ke ma te ngu am an sa ke ngara kwiri baramatu sa ke ma kla
0: am an ke baramatu ni ke te te furur ma o kama samanta ma khaya khu te te ha ka kombon ma te nyam te ma te baraka mka te Baraka mkate tin ya kanu te kwa nte ako mponi kitwe hii ako nte kai kuke kia te mbaraka mka mbaraka mka kuke kite tin kanu te tuwe hii haka komponi ki haka komponi ki mbaraka mka ama ata gugu na kutano kwa nguma nguma kuna ako mponi kite tuwe hii
1: tako tos ako mponi kite hii nusasa kana tuku mtehu ato mte jao kai tin hii sasa mka
0: ante di sasa mka ten ou na tako na kaa sasa mano ha ha tama ha tasisi mkwa hatou ham damasim hatou sasa kwa te anahewe ante di bila mante tamno kwa kwa drinki mate kaa tako te tiga hii nga hundi kwa ati mwate a go te abo go ka ngi tama ti bemba ma to ya hunu ngeta an ka te te to te ave sa sa ho te ti ya ka ko ka sa sa o me ka ki te te ne te bagane ji ya nu ku te he mu kwe ji ka sin ar ma ku ni ya ka ti me ji ka ku ta te te ne ku ta he utu mu ka ya no mara o na ka am to ku wa te ki amin na tu fa lof ma go ka ko te ya te bagane ma cha ya ko ku ta ma no cha ko dringi ma ka cha ar ma ku na ka to na sa sa am kimbiri ta ko to he na ti bamba ma to ta ma to Nki said Africa mkiti mwaten ki yelata ako na sasa kwa kwata. Tuana sasa kako tuwa ate uwati. Sa wago veta ako tihanyos tuwa ki.
1: Mwa ishe pasi weta mkwinta ngewe enu ngu kwa na tiye kwa ako na kwa kwa na omeka ki yere kwa kwa na enu tsa mkwa kwa kwa na kingwari ndaha mwa.
0: Omeka ki yere kwa ewebe tako. Tako na kwetu ya sasa mkama kana kaka mkinu kana kako hanu ya kani ya kwa kwa mkama kana matuwa kwa itama kari kari mkwa mkwe matako na sasa mkwati
1: ametaka mtako na kate kwa na

King monada te ya tsemangwe tsane a te a ka te si depression ta te depression ta tsemako ta ya khana o tsane ke king monada khiri khiri engwe no to ha te tsantse o sa ke eng karana ko te kharina ha ta magano tsamme se ya go ka te ke yalfo e tsamako ta ko 650 minute tswa je se nge kara go ha firi gom firi minute tswa je berna go ya nqe ko 12 firi tsamsana tito wa ngwa go ba gom chan ma te ya bana ro ta tsite nqa mo kona tsiya ma ma te an ka te ma I never wanna live my life without you tate tsiya ma ko ta an ka te nqa kwa nki 20 seruna berna ga go towe ka te te tsai ko ta ti Marcus Jetembo